e na tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad.

si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.